0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hoi ki pe malolo re tonga tope ko flipo motolalo mo ngongo atu si te ko ni ni ma me wa fe wa ni ma. Na e fraha e ata ha ka ma ta ta ko ia ki no fo fra to la hi ka kai ko e to la hi o no si la ni o na pe na to ko hi ki fo nua mo migration ko me ale re ki fo nua. E time da ta fo ki ko fotu mai he fa i fa politikare ko ia act hanga hi lao fra nga nga fe ka wa ki ni mo hiki fo nua ka wa i mo no tuku hau i ko ka hiki fo nua mai ko hi ko na u visa pe mo fa mama fa fo ki pe mo lao ko ia ki ka no fo ova i e fa to to lo fa ka te mi ka na fa ho ko me university ko ia o messi na tuku mai ai he pa lo fesa malo lo ko ia ko paul spoonley ona pe he i fa to to lo o kumahino me heni ko peseti e tahaua ki he tahanima o i kakai.

0: ofiofi atu tau kala flahi atu ki am tolu ma tau kapsinga tau mat kainanga ko mai ke tau tolu ki liu ki flevei ai ki longa he pulangi ki la tai ma tau tolu tau ka holoanga i PM anyway fingi tau kala flahi atu ki tau tolu tau ma matua tupuna ha tau tolu atu alanga vaka tau iki tau tui ko mai ke tau tolu ki liu ki flevei ai ki he ha tau tolu tau ka holoanga he PM anyway ki la tai mai aho ua nei kwe hoki lima ki mahina nai ami tau ue afi mai ua fulu maono haia kwa lotonga fai e tau. Tāne mahina ne toisi lotonga tau moe mga hala makalilia nei ne kwa hanga ua tua tau tulu ki ai whaka alofala hia tuki hatau tulu tau mama tua tupuna nena lei ko fea koe nena fini nena vai na anti losa hatau tulu a tau mama tua tupuna ni fai whanaono o mai tau loto kaina poke kaina ne leveki ki ai tau mama tua tupuna hatau tulu a tau mama tua penina koe au tapu he whahi tapu ka hau formula mole mai au tapu nei ni hanga wa tu tolu ding ki ai ko au tapu he tau mama tu fifini ai ya formula tu ai tau mama tu fifini o se lalo langi ai si kai ke ko koi mama tu fifini Happy Mother's Day. Kia munui na e aho he tau mamatu fifini. Pia fōki mea tau tōla tau mamatu tāne ni le veki moi e ke ia fōki mo tau mamatu fifini he tau lotu kaina moi tau mga whawa. Ham tōla ka bisinga nei le tuāla le mali e toa lolo kini ki motu pā vihi ko mai ki ke mātu takia tu hato tōla tau whakaholoanga ke la tai mea fiafi. Tunga na ia koe o kio ki waha tau ka mali ni tau sea i e tau vili anga he tau no foa e ke puli a ke la tai ma tau tolu a motu ko niwi haia a hafangi atu tau lai ni telefoni ma na kufoki ni ka lolo ke longo an hawa da mana tu hanga uia ke tau vili anga ke puli a ni ko fka hoko e hiu kio ki waha tau ka mali na kai valu seo na kai na kai na kai le ma tolu taha po ke ka e ke ko ma na ko ke tau atu a lolo ta halolongo vilo mai na kai valu seo na kai na kai na kai le ma tolu taha po ke e-maili mai pmnniwe@pmn.co.nz po hama tolu fo fanga pepa mai kia lolo ke ta tu ta lero longo ke fa fia fia ke am tolu kai hana i ai lero longo manu fa lau ta tu ke fa fia fia ki a koe manena vai mo hau tau fanu
1: to pmnniwe

Ai a pena faro do le ro long ma hofi ha. Pe me ni we fro tangi tangi atu ke fra fia fia ki am toro ke he. A fia fi nei ma tau ka bisinga da mat kai nanga fka lofla hi atu kai ki koe fra la tah mai la ya koi. Ke he adu tulo tau fka holoanga he. A pe me ne ni we ke la tai mea fia fi nei. Ai a tua ni ne kua ilo am toro kwe tau virianga he adu tolo motu ku ni we nu kua fra moli ai he. A uki oki vahatau pukua moli. Aia, aia e tau, hadau tūrua tau vileanga ke he mūtu ko niwe, ko e maanga ko tamakautonga, ko haia i e ke pule fōu halau tōlu, ko hikitongia puheke, ko ia ne kautū, he tau vileanga ia, ko laua e tau hingoa fuku, ko Riki Muiaki Makani mo Peter Andrew Funaki, ia kautū ni a hikitongia puheke. Maanga ko Avasele, tuko ua laua ko Spiro a Hetutu Tama Hetutu, mo poema mao vakanofisi, kautu ni a Spiro Hetutu ke he. Maanga ia ko Avasele, a si koe e ke pule fou he maanga a Avasele o neone pata. Maanga ko Vaiea, tu mauanga ia ni, e hatau toru a e ke pule ia ko ia ko talaisi tama talaisi ta ingoa ni laulahi ni loa hito tangata ko tautu talaisi nā kai fai tangata ni tuko ingoa ke vili mo ia maanga ko hakupo ta tai foki ni nā kai fai tangata ni tuko to e ingoa ke vili mo ia ko Richie Mautama si mauanga ia ni e ke pole he maanga ko hakupo tua ki a Richie Mautama maanga ko liku ko laua e tau ingoa ko ia ko longo pasi seu manu mo ia foki ko seone tasi pule he toa si kautuni a longo pasi seu manu ke he vileanga he e ke pule ia ke lata me maanga ko liku maanga ko la kepa ko Charlotte mangatongia mo Rhonda siakia kautuni liu ni hingoha Rhonda siakia kautu ke he vilianga ia he eke pule maanga hala kepa. Maanga ko mutalau toro hingoa ko ia ko pele, pele nato bon, ko ia ko Maureen Wilitama Melikitama, mo ia ko makaseau Ioani. Si liu ni e eke pule ko Maureen Melikitama kautu, ke he vilianga he nofoa ia, he nofoa eke pule he maanga ko mutalau ulu lauta. Maanga ko toi, kautu ni a Dion Lopaki Taufitu, he vili, maanga ko hiku tavake, liu ni e ke pule ko Ian Hipa, kautu, he vili mo ia ko opili talafasi. Mauanga ia ni e ke pule he maanga ko Namukulu, maanga ko tuapa, ko Henry Eveni mo Mona Ainuu, liu ni e ke pule ko Mona Ainuu kautu, ke he vilianga he ke pule maanga ko tuapa, maanga ko Makefu, ko Charlie Tohovaka, mo Tofua Puletama, liu ni e matakainanga e ke pule ko Tofua Puletama kautu, mo e maanga ko Lufitu ke lau nā kai fai hingoa ni totoko atu poki, nā kai fai hingoa ni tuku ke vili mo ia ko tutuli heka, si kautu maunga ia ni ka ha a tutuli heka ko e ke pule he maanga ko Lufitu ke lau. Maanga ko Lufitanga, kautu a ia e ke pule ko Dalton Tangilangi, vilia ia mo fiafia Rex, kai tahani e ola ni kautu a Dalton Tangilangi. Tahe seo hongofuru mataha e vili kia Dalton Tangilangi, tahe seo hongofuru e vili kia fiafia Rex. Se koe mga honai, koe the provisional results anai matau matakainanga, ko e liu fai ka hake liu ke tō tō fōki, si liu ke tō tō fōki, liu ke haka haka, liu ke tō tō alo tōru e tō pulotu he whaif ka filianga haniwe, takitaki kia ia Darren tō waka, ia tō whakakise mai mōli ka hako heingoa e hawanga he tō recount, mai he tō provisional results, ke he tō final confirmed results he vilianga. Ko e tō nofoa motu, tau nofoa he tau eke pole motu e na ono e nofoa kai hongfuruma walo lau tōru ne tohia e tau hingoa ke lātai me tau moe vilianga nai.
ko ia ko lautoru ne kautu ko PJ Rex kautu ai a limisel onong flumatahe vili kia ia ko ia ne tu ua limisel fitu e vili ko Moira Zeta ene tama ko ia ne tu toru ko Richmond Bertha Lisimoni tonga hai toru seo lima valu tu fahe common raw seat ko e mani haile whakausi manawa lui toru seo ua lima e vili kia ia ko ia ne ke lima ki heno fua motu ko Sonia Manongi tau mai fe tā langi toru seo hongo fruma ono e hana a tangata ne vili kia ia moe no mela ono aki ko ia ko kahela ni sina he mana he kau toru seo fa kai lautoru mongo ia ko ia ke fitu aki ko James Douglas o seo hiva fitu nā kai fe maulahi foki ni e tau vili mai ia ha sina he mana he kau kia James Douglas ko ia ke walu aki ko matangi Jessup Vili Tama ke hiva aki ko Crossley Tatui ke hongo fulu aki au love tau Veve Jacobson hongo fulu mataha Stanley atu waha kalauni hongo fulu maua Billy Graham Tālangi hongo fulu matolu ko ia ko Demista tō mai lunga hongo fulu mawha ko Esther Pavihi hongo fulu malima ko ia ko Terry Donald Cole hongo fulu maono Tom Tamatoa Misikea hongo fulu mafitu Rosa Lili puakafa fulitu ki tonga hai mo ia ke hongo fulu mavalu ko Sione Heke leo lahi hanae whakakatoa toa anga he tau Ola Vili he tau na fua motu ke la taime Vili anga he tau ike pole ke he adau tola motu ko ni we liu ni ke fasea ki atu ko lautoru toko ono ko ia ko Sonia Tālangi BJ Robert Rex ko Richmond Bertha Lisimoni tonga hai kahilani sina he mana he kau e mani whakausi manawa lui mo Moira Zeta ene tā mai tau no whoa ono a ia ke lata mui tau common raw seats a ia tō lahi fulufulu ala nā kai walu se au nā kai lema tolu taha ka manako kai ke velo mai ke whakatu tāla mo lolo hangawi ke hao da manatu ke he wili anga tau ke puli sikoe mga hau tua mga hau nai ko e o atu mō nei e tau e ke pūle nei o atu te ka lau tōru me urupulenga ko hai e hingoa ka tūku e lau tōru ke lata ia mō ngutu vanga hau po ke lata ia mō eke ia mō whakatunu whono Speaker of the House na whālohi ka hake ua e hingoa po ke tōru ka taha ni ka hae hingoa ko ai tei vili whakalateau kua taria ni ka hae hea hingoa taha ia ka osi ia mō ia si vili mō ia he tau e ke pule ne ua fulu e hingoa po ke tuku ka hae tau hingoa ke lata mō lau toru ke eke ia mō palimia Prime Minister ke lata mō mōtu a ia se koe Prime Minister mō ia ka fifili e ia a lau toru ne toko toru ke eke ia mō tau iki puli ki loto he whono ka peneta koe tau eke puli ne hongo fulu ma ne ua fulu ka eke ko koe ko finato koe me hoko ka ke tuanga koe cabinet minister ha ia koe iki puli a koe a ia hai ai fōki tau minister assisting ministers koe tau me mai ane tau mga kua mole ki tua se pēka hai koe tau iki pūle lango matai ai loa ka koe whaina kai e langa e ke la tai mai hadau tōla fōtu whanau kai e leo fōki ni ka hadau tōru ke hadau tōla tau tamawhine ko ina kua hoko mai he whakalele whewhine mo e tau se fōki ta whakatuta langa mo ia e whai tau ka hau ka hana tau mana tu hangawi e ke wili anga he whai tau pu kwa mole kai hana i e leo lo ne ua tua i he tama whine e ko Sarah Hala tu ta waha whawhia fia ki am tūrne whanono mai ke PM Niwi.

ona mai fu ki makalili fkala flahia ki khai nena vai hada tola da mat kaina ni fana ona mai noflan fkala flahia ki am tola sene tose mai ha manga fawa pia ni ki hada tola mat ka rugby league ni haia he mutu ya he manga i ku noflan fkala flahia ki am tola hana i am da ka ya ta 5 mele lo lo nei ko ni we

Ia ma, ngā honei whakalofala hia tika kai miliona Jackson mai hawa tau whanau, tau whanau tu pūna. Hawa i kitu koua, pia fuki moi. Hawa mga whawa, lewa lewa fuki nā kai whawhiliveia ki he tolaini telefoni ki ngā honei, kai ngalo ngalo e hawa leo, mana tua tu fuki hatau tula tu pūna ko nena tuli. Ia kua, nā toke i mui nei he tau mahino kwa mole. Kai whingi te whakalahi atu kia koi mili mai hawa mga whawa tamakai hopi. Mai lero lawa nei ne ua tuai e tamaniwe, toa kai hopi ne ua tuai e tamaniwe moli.

Ngāle mana ko ki tuku atu tau whakalo whalahia di gawa menena Phineas Nell. Kawa whalahia di ko whina toa ia e vai wa ke motu ia ko Australia. Tau whai tapu ka mole mo kua liu mai. Whakau e kua mai ke ke whilewaia ke he tau puhala telefoni ma nena a Phine. Mai mana ko ki mga hone ki tuku atu tau ui whakam nuina aho whanau ge la tei mo koe ma tupo. Pou tongia, nia no fuatu ki kirikiri roa, ki amunuina hawa a whanau, amuna ki kua mawhala mo i tau kaya fia whine kua tau se he hawa tau whanau, mo atu ki a Shenzhen, ke lātai mo koi, he tuanga he hawa a whanau. Pia fōki, e tau ui whamunuina a whanau, ke lātai mo i hadau tōru a mo tōwhi whine ia ko ia, ko i hadau tōru pulo tunosi, lona kumitau, ki amunuina hawa a whanau, ke lātai mo i aho nei, muna ki kia longa mo longa tau aho fia fia, ke lātai mo i hawa mui. Munui nei tau aho whanau, anai ai Vanda Siafa mo i leo lo longa.

rongo ni ko me te tu fi at me ta ha ma tu a ta to lu ni ko nga hola he ia a ke he to vlianga ni a ko a Ola Jacobson ko ia ko hau ki he follow me tu kupu fo ki hana ke lat mo te tu pungi pungi ni

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel never to fulfill the yatu yasa, moment of tapping a need to learn to know for lover, my lord say for Maria. Usi my lord for a phone and telephone, nay, or a solulu, a zono, me, lua fellows for uno, a lima to the tassi PIPMN out your roar. Ua to a time, my feeling, I don't let you know if you fang a phone, a levang of a file act. Fa te tau fa malo si o tu la fono tau fa malanga inga e au fiele tu fa fo fa malo si o my grants po tanga te fai mai e fa ia sol tu la fono mamafa o le tonge lo no ta na ile aso mo la to visa fa inga be ngale tu mau ma le fa atali le lima tau sanga o te ama faile o na mau so swani mal malo e tali tonu le act o nei swinga e fa te tau le ami o tonu mal tali atu pe ta ina fa ali le so opo ale Pati ya palm tea to palma, for may also a one in a toy for a foot yellow turn to room or to know is a fine tal of fair and I more for Malanga inga. What time sang in and minister what if for New Zealand toy for a little to umamau fit to fit on my pass fika or Lotanumia in the Gaza. It is a maritolu wafe on sell out fit to fit or hotel po along a mau, elephant what time or the tower in the Gaza, Elfiema fit to fit a New Zealand to always full tolu. Ma fita fita, mai lea te koki o private kamati ma private arm tuta make. Watu lai mai le loto ti ngai le Pasifika, ina walongo tala wa suatia neitu unga mawe fayeni olo pui pui. O le fina ngano wa wasa mana ya Winston Peters, ya toi teo teo fa alelei ia no fuanga pe a mabaye fe ese ese ya inga po le taua o loo ya inei isa sae tutatonu. Na fa amata uina situ stale i tonga i se fana, ina o oman fa asa lau se tale i winga i se tangata na toi fa afo iatu mai au salia, o no mori anga o fuana au fa asa aina. O lo su asu eina i leo leo le nei fa ala vilevene tupu le ofisa o le kele a publications i nuku alofa i le sifunu lua aso taluai. Na fa ania le pule o le ofisa ya teisa ko kana zika, o lea tangata na ali maali mua mua le pole kalame le APC, ma o loo iailo na faa moe moe faa tu sala ala se vaenga faa tu faa lave lave mai Australia, o le Comanche Ross i Tonga. O lea faa lave lave u maa fuwai le matata o le ufai nga ruenga, ai o loo faa tali se tali mai leo leo. Wa fa'i noes fo ma'i fa'a pteo mo fatunga o'i Palmsa North wa matua rofi tuina au au nanga mo le fa'a ma'i no le toto po le dayale sezi ili atunu'u. O fa'a maumongo me eusari ma New Zealand o fa'a liayi wa sili atu le hafo'e tangata mamai o lo'o tonga fitia ili numera o le aufa'i ngaruenga. Ai mai se lamba i au kilani le ua pa'a ili se lau limas fulu pasene le mamafa o ngaruenga. Na faali e Curtis Walker, o se tūlanga mātua whaingatā lea mo le au whaingaruenga mtangata mamai, mo u te tau waili whaingaruenga yaso e fitu ala vai yaso. Tu sa mana salau tōlu sifulu masini o loo faale e tōnu ai niusila, pe afua le tele o loo faao ngai au stālia. Wa yesi tau mwhainga mālo si faa upopo le au faa e tangata Pasifika, o loo ulu atu ili faiva faa leo leo. Pe itae o loo yesi popolenga ne itoyo ese atu ne ito mai mo au stālia. Ile taimi nei e tuta male ta, valu tesi male fitu po sene o le masi anga o leo leo ni usi ila o tangata Pasifika. A e tuta male to olima sifunu wa tofi fa ingaruenga ya Australia. Na fa alia le pulo le Pacific Responsiveness ya Inspector Sila Fanga Sia Siaki le mautua le hafa e tangata Pasifika o lo tu mau le ngaruenga mo le tele o tausanga. Male tala fa ai u. Na fa alia le ministrao tunu ifafu le fa mawalalo yos fa ingafou Ile United Arab Emirates, masau no ai wasolia Iran le malienga o le tau fia o le taua. Sa unua wa wasa mana ya Winston Peters, o ne yo sofa inga ele fso soani itali nuanga mo le fiile mu. Watoe fa mamafa in New Zealand mana umia o le tau fia o ne vevesi, patalu sangatu ya Iran. Ina ye fa muamoni itali nuanga fa apolikiki mo se vai fofotu maun. Na ia saunu o foi, o le nei fita wa inga, ele mafai ona fo ia ni fanafanua po ni alele tau, ele ai ni pailate. Samoa, telefona, o le nei yaso, i inga pulei Maria Makelita tuu, so i fua.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malama la mare hawaiki pe malo le Tonga tope ko flip motulalo mo ngongo me Pacific Media Network a hopule lulu ko ni ono o me wafe wa no. Uga e fafu fu a ka lo fata la mtangi e mala e ko ia o e unga nga we ko e tunga ko o kuia ia e ta ma unga we he nga hi a honi e tolonga tia ki fu fu lo. O koko foki e ngahi ngā ngā ehu ko ia i e hahake loto loto, kene to e fui fui atu e ia ke tolonga atu a e loa koe ni. I e tu ua maketi ki he ngā ue totongi, nai pehe he e lofa talamatangi ia. O kuna fua fua, e toki mānawa mo mākapeha ke a e maketi ko ia ki he kau ngā ue totongi, fua fua fua ki he wāwhi ua fitu. I kai ko ia pe, ka kuna utui, e tu ma o pe foki pe mo e tu ua e vahe ngā ia i he toko tahako toa pe. O kufai e tau a Amerika pe mo Iran, ka o kunofo e toko lahia o ki tau tolu, o mou mo ua i e tau ngahi ngā aue whaka aho mo e amanaki koe e ke i hokohoko atu pe ha pensini ke fai aki a e whefononga aki mo e whaka kato e ngahi whatongia. Ko ia kua laka atua i e paremia ia o Nusilani, ke kau i ha talanoa ke whapapau i he ikai uesia a e tau mo ui yanga maheni. O kutaki e he paremia ha kulupu, ko e toko lahi o ki nga utouluia ko e kaupisi nisi mo ki nga utoulu ko i a kutaki he malae o fe whakatau aki. Ko e nao fulau ki Singapore, ke e whapapau i a e area pau i he fe whakatau aki mo i ngahi koloa mahu i ngā i he nofo ko i a ka i ngā. Na e pehe he paremia, Mr. Chris Luxon, na ne osi a ahi atu ki he kautaha lolo ko i a Exxon Mobil, pe au ki ai pe a amanaki lerei. Lolo tongo ia, oku asia hiki hiki ia o e ngahi totongi ko ia ki he whefononga aki i Nusilani. Ko e waka ko ia o kulele i he wahaa o e ongo motula lahi o Nusilani, kuo whakaha te nau hiki e nau tolia pe seti e ni mawhaa, ai totongi o e ngahi mea lere whakomeisiare ko e o kuheka ki ho nau waka. E koe whakamatala nei tuku mai nei pehe, o kia ia e tuku hau whakamahi na ia, pea o kutaanaki atu ia ki he totongi anga maheni. Kua toi hiki foki mo e nia pe ko kamata eni me ane afi. O ku uhinga e tuku hau ko e nia ki he ngahi lori ko ia, o ku uta ia e ngahi koloa ke he kehe, o kawa ia mea tokoni, koloa whare na fuanga, pe pehe foki mo e livestock. Nei pehe he CEO ko ia o e kautaha, a Dom Kolhase, o ku si mahino pe e ngahi tuku hau ia ko e ni, e tānaki atu ia kotoa ki he totongi ko ia a e koloa. Pe a singa e pe mo e whakatuputu pulangia a e totongi o koloa he ngahi ahoni. Na e kau mai fuke a minister ko ia ki he rail, Winston Peters, ki he tala noa, pe nani pehe o kuikai ko hawhatongia ia o i kau taha waka, ke nau whata whakalongolongo pe a e mamafa o e koloa. Ka kupau ke tuku mai ka ki nau tolu na whakao ngā i a e ngā we. Kua hoko ai ki lau whakao ngā ngā ia na e whakotu umai e he whae whakapolitikare a act. Ke ta foki ai e toko lahi ia me i hono poupou i e whae koe ni. O kukau foki e ngahi poini na e whakotu umai e he tā ki ia. A hono tīpota e koe ia e toko taha mau mau lao. Ko no tuku hau i tola e ono ki he aho a ki nau tolu koe o ku tāri visa whakataimi. Pea moha tau e nima he ika i lawa ai a toko taha nofu whanua fo ou ia o whakao ngai ai wins. Na e malu i pe e he act ia a e nau fotu u a kia pe he e he taki. O ku hinga e fotu u ia ke fea ke toko taha kotoa pe. Pe o ku kei fo ou mai ki he whanuani. Pea ke tatau ai sistemi ia ke toko taha kotoa pe. Ka i he taimi tatau na e pe he e paruma ia. O ku mahu inga ke kei mau ai falala ai kakai. Ko Totongi Whakafoki he tokoni komisiona polisi mālōlō ko ia ko Jevon McSkimming ai paanga e nimangi au ko ia na ane whakao ngai ki Totongi aki ai hōtere lorotonga e ne nofu ai muhataha o kuikai ko honomari. Na pehe he komisiona polisi lorotonga ia Richard Chambers ko osi Totongi Whakafoki mai e McSkimming zia ki he polisi ai paanga e nimangi au. Na pehe he komisiona o ne fifia ko whakalere i e Max Kimmings e mau mau na ne hoko pea whakatawange pe ko ne osi i eni. Me he potu ngawe mo ui ko ia atonga ko tuku mai fokia whakaha ia me he potu ngawe mo ui atonga ko whapapaui ko ngahi keisi dengi eni e ni mongo fulma atolu. Ko e whamuimui taha ko e toko tolu me whare mahaki ko ia i hapai ai whare mahaki i Princess Fuspala. Ko e lahi taha o e ngahi keisi tengi, ko e tamaki tangata ta o hongful maa taha ki hongful maa faa. Pea kua whuatu o foki moha tīmi ngā aueia, ke nau whawhepaki mo toko ni atu ki hono tau i ko ia o e tengi. Francisco Sipoti, Octoyamo foi fetu hopoia he malae o e basketbolo. Iko Charles Ledger Walker, na ne kawatu ki he fe auhi koia ai Connecticut Suns, pe neongo na e foi ai timi ia, ono fitu ke fitu hiva ai New York Liberty, ka koe asi koia ai foi fitu hopo koe ni. Ko Charles Foki, me he feitu u Waikato, pe a okukonga Maori, konga Haamoa, pe mo konga Tonga. Pako e fuafua fefine ia mei nusi lani kua whiri ke kawatu ki he WNBA a Amerika. Nga tā ngai ngongu koko mai makita tole a koe ni whataungbe ke mu mauha a horere. Whamanata tai pē tau polo kalama pe moe pie men tonga kamata ia I he tolu e fiafi. O lere ai pē ki he maa ai aho pongpongi tua pure lulu. Ko au flipa motulalo, tua whātu.
0: All new Island Time.